moi vraiment maman. Nakali sa koza kami nanga ya motema. Oh, oyebi que naibi ba secret na yo nyonso. Elo ke kamusinga lelo maman. Oke ko finga nga epa ya Musa. Olobinga na zali ndumba. Vraiment maman. Oyebi. Ngai na balaka. Na divorce. Na bota. Bongo, soki lelo yo maman. Mutachaka motema. Obani ko finga nga ndumba. Kindumbe zali maladite. Kindumbe zali pili.

Oh maman, kindumbo za kofinga ngai Bruxelles mobimba. Oketi na Paris osili singai. Otindi moganda na kisasa. Mosusu otindi na Brazza. Kindumbo za punition te maman. Oyeba maman eswingai. Nalingaki dayo na funda yo maman. Inutile na funda yo. Nakamati obe film ya makambo nyonso ya mabe oyo salaka. Nategisi yango epai ya Yorgo. Po azikisela ngai film wana. Mamu, kuma ngai. Ndenge bakumaka Yezu na kuruze. Sete mibale na maboko. Sete moko na lokolo. Mamu, ozai mwase libala. Okamwisaka ngai. Na monoko zandoki. Ozai kinsekwa. Ozali monyororo. Mamu, ndini nakoloba mpo na yo. Exemple nini okopesa mpo na basi ya mabala. Exemple ezali te. Awa baloba mpo ngai nazai ndumba, nakotambwa na mwasi ya libala.

soki natali malamu tozali kaka ndenge moko eloko oyo oza koprofite na kati ya libala mpo ata oboti bana na mibali mosusu okopesa bana wana kombo kaka ya mobali na yo mamu oyebi keki ndumba na ngai nazwaka naprofitaka epai na yo te mamu koma ngai oyebi yo naza na nyonso mamu.

0: Ekiri na ati batati bambari, Seidar mbibara wala.
1: Ibarala mingi voisin ti na nda preso.
0: Kala ki voisin ti mbiti chaque jour ndoa awa. Kota lango tene tia sewa laso, sewa so si akpengwa ye tere mingi akwa akeke so si gerena liya ti se si pupua gasara e biniape.
1: Soi tako ta tene mingi lala tene zo tene ti sewa, soi tako ta tene mingi akwa meni kota mato mingi lala tene zo. Oinga sewa tene sa ingangu mingi. Tana sewa. Hapinda poso yati kotrokwa peki buba osi. Ape akara laso iti mbeto mbana yati sewa. Laso amina sewa ke chiri mango tera dapamira tena ina mwiku wara pardon na yati tuchikwa. Akara si tatene soa itanga ngu mingi. Siti tatimo somo nala duba bako mamako. Yomo nala kuwara pardon na yati tuchikwa ni. Sombe iti nda pa wala fanala chiso so tena wara pardon na yati tuchikwa. Mota rasa ba laso meme ita laso kerula kosolo na upita. Ita kulo lako ongo na tetulu kwa. Joni lekingo sewa tiso mswa te tiso wa. Alope sewa ke tiso wala bumu mboko na mboko tana lekingo dachakangi. Kana mbini ya sina hako wala kuwa bumbi ya te agasi ya mumu mboko na losu. Ama terena tiso wa kame msewa duchinjoni. Sikotro kwa duchinjoni na hati igbis na ndo tundo sala kuta. Apeti muta pandena ndo sewa tala.
0: Menambe geti bambarika eska sewa ke gu terenga ngu mingi?
1: No mwinga ke ake na yata. Na ji ko to ko la ye ku a fi si na to po si na ji amina se wa amina yin se pa mango terapi so ai da me na ye ta amina se wa so e ko le su ji so la e ma tere prendre mo ba se wa ta la ta mla me mo ba ni ko mo fi ti ko bi example na ndona
0: ok merci bon ambe ke ti bambari kalango ti la so ya pu na la na nda peso
1: merci voisin ku so la ko ya pu na la
0: singila Soustraction reti mozo kondila na makembe na ndapre sone ati ndapre ti sango ti ndeke luka 75 93 33 33 à 72 29 52 52 izianga ti kusala ti

Ekegunan dembe soye kekendali cha sango na legoti Marcel Steve Mbeti Singa ban voilà Basanger Pangolov. Iki matoto cha wabe Afrika na ndoso kwa la ke dandali chiswa la tena kende ke luka siya ke ako kanala. Sani ke warati mana pendra sango ti kodro na mbege ti chantier ti zamboyo. Saki na mati kodro ti be Afrika na Kamerun. PDG Alio, Garka, Nazoti Batangolo, Marabe na Martial. Merci ndeke luka cha zokwela. Igo ndala na chantier ti zamboyo nika. Mara denge mendali cha mango apendra sango. Si tena la pe national sango so egana kwale na

0: a babani mingini ake a apare si ake fa pokoni na a si watela mangatisu ake apare si abandona nduti amolengeni su agufade na yatia kandusu
1: ngala mbeke za vyembi mbili iba isara teneti amarasu ake asuma mingi mbini na yingaswa onsi sina yingaswa yekida me nyela awa mango mbayi ti be Afrika alingbi ti tene abata na ndö ti fango ganza ti molenge koli suma nyen
0: mbi mû na la singila mbi ani ye so awa mango dafanono ndeke luka alingbi ti bata na ndö ti fango ganza ti amolenge koli suma ti na nga bongila ayeke so aye mingi ayeke fade na ya ti akan so na ya ti akua singa so alondo ti hongoni mbi fa atënë mingi fa ni kue pepe ngbanga ti ngoi ayeke da pepe na ti apande mo ba na ya ti kan so ala yeke manda ayanga ambeni ayanga so ala yeke tene tongana ala kiri na kodro awe ala tene ni azo so ahanga kodro laa oko so ali na ya ti kan ni ape ayeke ma ni pepe ayeke fa nga na ala tongana nyen si ayeke pika alinga atënë so na ya ti linga ayeke fa ni na ala kue na temps ti formation ni e donc ayeke aye so kue asara si na temps so ala yeke na formation amolenge ni ayeke bata ni ala yeke bata ni nzoni me ti kiri na ndö ti hunda ti ala mbi ani ayeke mbeni kode so si asuma ayeke na ni ti ba tongana nyen si ala fa ambeni anzoni kode na amolenge koli ti mbege ti alaka ayeke nga ye so ayâ tene ye so airi na nga ti français atene affermissement ti ngobo wala kode ti culture ti suma na ndö ti amolenge koli ti mbege ni ka na ngoi so si ayeke fa aganza so ayeke nga ngoi titene molenge koli ni ahinga mbi ani yeke ni ga mbeni zo nde lo yeke encore molenge kekete molenge ti tutu monga kekete molenge mo pika lo na zaza kete tongaso yoro yanga na tutu lo pika gere lo lokuma ye tutu me tongana zembe awara mo koi awe mo ba na azaza so mo wara ni ka na temps ti formation mbi ani asara yeke mbi ani mo kpengba ye mbeni ye so mbi titanga na ndö ni ayeke afaçon so si ala yeke tene tënë kozo titene ala lika ala yeke amolenge tenengo tënë ti ala sarangoi ti ala ayeke tongana molenge me tongana ala sigi na ya ti kan so awe ala ga akuta zo awe ala ga akuta zo awe e tënë so ala doit titene za si ala gbuli ti ala na ni nzoni si ala tene tënë e na ya ti atënë so ala yeke ga titene ala yeke dabe ti ala na asuma tënë na aye so kue afa na ala si ala gbia kode ti tenengo tënë ti ala e tongana ambeni atene so si ayeke tene na ya ti alinga so kozo ala ma ni ape maintenant ala li na ya ti kan ala sigi awe ala yeke ma ni tongana ala yeke na ya ti kodro hinga ape ala yeke na yaka hinga ape ala yeke gi nyama si ala ma toto ti linga ala yeke ma atënë so linga ayeke tene wala ayeke kuâ ti zo wala ayeke mbeni ye asi na kodro si ayeke pika ni ayeke fa ni na ala ala yeke ma ti atitene ni e ayeke nga ngobo titene ala do ngbena akode so si ala yeke na ni si ala mû fa so afini akode so si alondo ti fango ni na ala na ya ti kan tongaso e ayeke nga ngoi titene ala zi ye so amonzoi atene atimindi te mo so mo ne mingi atene tënë mo ye ti sara ye ni hiwa ape so mo ngbaka nze use nze ota mo ga mbeni zo nde donc anengo ni so mo doit ti zi ni mo bi yongoro e akode ti pikango ala na azembe so awara ala ayeke lege ti afa azi na ala lege titene ala kpengba e le fait déjà que afa devant ti ala awe ayeke mbeni ngobo so si ayeke lekere ala gbanga ti so ala ga koli awe e na ti londo na ngu baloko tigo na ngu baloko na oku na omene na mbarambara tigo ani ala ga koli awe tongaso legi ape ti zi na ala titene ala mû koli e na lingo na ya ti kan ti formation so ye ni aduti ti tongana mbeni ndo ti manango ye mo ba hinga ape mo Emmanuel Samboli mo yeke ti mo civil e tongana laso atene bon mo li na kando ti aturugu ti manda ye ka me tongana mo li ka awe tant que nze ota ade ti wa ape mo limiti sina yanga dati mon pepe e na ngoi so mo ke

0: ayeso ake fa na aturugu cyangwa ngumbi mungoloro yongo kumba ndambe na yesu aturugu adati inga ake faninamo ake gimeme yesu si a kotara timbe gitina ngabugila ake fafade etongana moludoka mogawe moke encore civil mbeni pepe moga turugu biani etongana mbeni asi moinga yesu mo petit sara ba ake akode susi amolenge a kutazo timbe giti nangabugila kutarati etima nangabugila ando fade tifa na amolenge koli suma timbe genika e ayeni su moke ba ake tongana a ita a ontere na kusala titurugu ape mangatiso na yani moke ba a class ala su asigi na ngu tonga su ala su agana poko adati kbe ala su asigi kojo su ala sina yati kodra we ala doati tentene kiri kiri na akutazo apeng bangatiso ala lasi alina yati kandoni kojo na ala e ala doati kbe ala ala doati ne ala adoati tentene kiri kiri na ala pepe ba ake angobo susi azu nifade ake na nifade la
1: kwa singa mba itibe Afrika ti yingasu ake lutige e saratele na yingasu kwe na nduchi fango ganza iti amu lenge suma tunga na nyesi ake bagigi yako takapani ake suwa singila mingi na zavimi mbili suwa muma boko na isi unzi kwa singa sula su singila ti ya gulegi yako na mbege ti urense shiskar ngumbi suwa kina nduchi ama shinika sara siala maligoti pendre mingi kukapa nala gini na yingati piko na atime ni fini kwa singa mba itibe Afrika
2: egunda la mingi Emmanuel nga na zavimi nda li cha pendre mba iswa asana hii na nduchi fango ganza ni ati ama raswa ira latena suma agwetonga suwa unzi ya we tonga tala tena yinga suwa kiga fini mama tene nga fina mbae aikida. Isupe na mbege tilinga chimangia chinta rasora kitombe na mingi na ndoti gengo lingo sungo na yacha siwa.

0: Al Radio Ndekeluka.
1: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Banduru, Radio Ndekeluka.
2: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
3: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
4: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
5: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
6: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
7: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
8: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
9: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
10: Nola, Emefaitanaise, Radio Ndekeluka.
11: Jean-Bali Piobangasu, Radio Ndekeluka.
12: Gombari, Pidon, Ugetke Dangamo, Radio Ndekeluka.
13: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
14: Ayanga, Tedeketeti, Radio Ndekeluka.
15: Michel Martial Boboya, Mbaiki, Radio Ndekeluka.
16: Mango njonya sango wa kinzoni ya onye kwenda lini tisalati masangoni.
17: Ndekeluka.
16: Marcel Estelle Mekisinga Mibarala.
18: Ibarala Krishanet de Mango, Ibarala Zukwe, Anjuna Sangouni Lekigasu. Amolingeti Kodro, Angbala Kochi Kouzoua Sia, Kisoran de Lutongana Koujou Fini, Bene Biaso Salimite na Dusinati 7ème République, Falale Kema Bungo Liji Thierry Tengili Soa Kewa Gingonda Tsena Mbeketi da Senda Gina Liji Ya Sangosu. Wala Mbeki Kundu Soa Kebati Neti Parite, Seonda Dite Netonga Sonati Fini Mbongo Biaso, Azanga Wali Mungi na Yani. Amalitia Sangosu, Aki Warongo, Yamati Bagarasi, Aki Ngangona Nebesu na Leti Agara Makoto Chibe Afrika, Ala Kima Atene Nandoni na Tia Sangosu. Sangoche Wango Ronde Mbote Nzangi, Atona Nebira,
19: Bene bia tonga suti 7ème République, ima be mongondo ti Thierry Tengede, so ke wa gingonda ti na mbeketi da sendagi, na batati bongi lo ki na singa ti Ludovic Malikatia.
20: Kojo, bwere bia ti 7ème République, so si bia ti kodwa ke soro lo, ti ya wa be Afrika e unda ti tena lo warambini profil, lo kina mini bangondo. Kojo ni, fodok lo diti zo soa bana ando ti tena ti konomi, paske konomi ti koroti ya luti apel, konomi ti koroti ya giti tengoye, ki produye mingi ti tena izando ti garape, Useni fodo lo duti wala ke kolio wala ko wali me fo lo pingalet lo nando ti soira tene mosoro ti kodro wala abudjeti akekata ko foro ti kodro ti tene azu amuni asana ti betela ota bangondo ti tene ko jo gbebe fo lo bando nando ti tene ti sarango aye ti kodro ti tene izana nando ti gara soira tene industrialisation oshoni akezo solo dati bando nando ti tene ti poroso ti ati dunia okuni il fo lo duti zo soa inga poroso ti koro ti epi lo peti banando ti awo wa be Afrika kodroni ayere akida mingi umene sumbi tenen ifo lo banando ti tanti kusala ti amasika nga osi ifo lo duti zoso a peti bum ti yo administration ti kodrando zo tangane ti unzi nanin ifo lo duti zoso vraiment lo hinga kwa lo kwimba lo hinga ti evaluer ministre tulo ifo lo evaluer ministre lo sara kwa na unda lo exiger resultat.
16: Nga mbege Martial Observatoire Social Bando nandoti parité si aunda ti tene ndia social muti tene awali na kolikwe amungala na legia kone ata kusala so abanga gigi mbrimbri na ti fini ngru biaso
18: nila ima lusolo kina ndoni rika de l'insekere na singa ti ondia vila bisayo
21: eso ikiku nambage cha kota zo ti kodro a egi respect ti ndia newa na mikro chala ti profite ti tene mikiri merci na gbia ti kodro so la na lalo tene lokumu maboko na awali ti tene amai na ya ti disco pour ti investir au lolo terrain lo que za leti lo kwe na ndoti mungu awali na ndoti kwa nila bisaka mbeti na lolani avant investir ti tenem bi dabeti lo na ndoti ndia sosia bagigia na yachi fini gouvernement so ke ga aike zoni gbia ti kodro saka so ti tene ungocha wali akamingi na yachi gouvernement aussi le billet lo na yachi a département ministériel ga ti tene a ministre so ke za ndela na sisi pour tenir compte ti tene a moi wali nga balota na oku na popocha zongba mboko na yacha nomination so kwa ke saka tonga lo saka na yande tonga so na yachi 7ème république so mbi pensé anda lo ye ti tene ne lo mwa wali nando ti maingo ti kodro ti banga ti tonga na wali ak mingi nando ti akusala kodro nga kwa ke mai a partenaire nga kwe ak tourner le ti nando ti kodro ni mwa boko si kodro ti ya lingi ti
19: mwa ti wara rita dilin fekere solo ke nando ti bumbi ti sanga batene ti parité ngondi ngo ti asango so tonga na gene ti
16: nga na mbege martial awa be afrika so ak na ya ti kete kodro sakusa nga na la so ak awa batango nya masi ya bumbi tere tonga so matere ti kai abira na pekoti pale so si abagigi na nzeti mbango sulani a on a tikete kodro so
19: ni la sakusa ki na mbege ti bava kagumba ya ti bata ti bongi tonga so so mbamba kona gbeti mini buku abagigi biri tonga so ke na sara si siri akir na mbege kana pekoti pale so si ala wara ak na ngangu mungu mbamba ko ti bumbi ti piska sa pona la reservation na elo akoka panani
0: Eki na gbele ti ala so eki na ti kete kodro ti sakusa, ala so agana ere ti awa batango nyama, akota zo ti ati ba vaka gumba ya, nga na losu lo gana ere ti gouverneur ti ba ubongi, si ka pati sungo mamboko na gbe ti buku ti sarango bira pepe so abagigi, na ya ti buku so, ala so asu mamboko na yani amuya nga na dawanti azuko nga na dawanti nzapa, ti sara ye ti nga ngu pepe na ngwe niso tonga na ala eki na papa na pupu ti ala. Eki meni ngi ati be tene ti bodwen, kombe nga, ningo, makuzi ti sakusa, solo ba lo tene ti ndembe so ala so eke na ti kodro ti lo ayeke tambula yamba ti sara akusala ti ala ndende
1: e si to lalale su maboko na gbe ti mbeti so ayeke nzoni ti tene mû na nengo ni ti tene d'ici demain awara mbeni pele oko lale ti yaka ti zo atiri aga mbeni kpale ape o deja si ye mbeti awe so mo so mo sara nga si ahinga mo so mo akola mo yeke lo ti na leni
0: yaya iro so si agana iri ti ala so eyeke bata anyama aken ti lo tënë ti vene so si afa tene afo mbalo ayeke ga ande ti sara ye ti ngangu na peko ti kpale so si abagigi na nze ti mbango so ahon
22: soko yake vene mwenga iso ikati inga japa soto na aleke laso langu timo awenje ake wenje meikana ti peni ngonjo oko na mileti ya pena ijutisa kusaso isumbete so tena oko adape iko ikena ngia laso itatibi
0: aduti Franklin Modest damangere so sieke makunzi ti pishka ngobo so aduti na yati kapati kusala chala titene ala yona nduzu tene tisiri duti ngondo oko na popoti azu
23: komi kisa kwa nando 20 km asiri na tikodo si kiri gana sa kusa tileke na mecha azu Yesi gina peko ti sunga boko soye tene wa siriri, siriri salon do biani biani tikiri na tikodo ni. Si a mingi tikodo ni bigo na yesu tisa yesu becha la ita asaran.
0: Ayo kilometre balako na begbata kete kodo sakusa an onayati pale na nzeti mbango na ngwe niso simbeni wa batango wi bagara. Ala soye ki nangomi na mamboko wa tumbalo si aga falo na tikete kodo so, yesu si aga na mbeto na popo ti ala soye ki na tikodo ni, ti ndembe so gorobia atokwa. Atu ugu ti bir na bageni kati tene abata. Se du titala
16: Isupe guna mbege ti berberati ndoso kasi bumbi so ki nagbile leta pepe ndro irina ki AFT na kota osi kodo na ki bumbi teren da le ti pia lo so si azana sisi ti tene ngango ti leta akiri na yati andoso kasi ala ki na berberati nga so ngro teren
19: Inla imate nanduni na singa ti wako singa ti omer changement
24: So akembeni dungo liso abombi a zo mingi so si iwaga a lide communauté société civile si aga na yachi dungo liso akechi tene afang fini kode ti zango pialo na sisi alimbi chi tene amumo poko na amelenge ti be Africa mawo jili ke kodro na sisi unité de gouvernance le faso gereti kusa so azana sisi kimumo poko na azo kwe so ake na yachi kodro ni
25: l'objet de ce déplacement était de
0: Dati tambula ti kusala ti eso ayeke ti tene etengbi tere na azoko so si ayeke sara kusala na ti gbata ti berbera ti nga na akodro so anguru ni mbrimbri na gouverneur ni so si lo yamba e kue etengbi tere na ala so ayeke ti société civili so ala fa tënë na ndö ti aye so ayeke tambula na ti gbata ti berbera ti tambula ti kusala so amunga pasa na e ti tene e lekere gere ti pialo ti tokuango awakua ti leta ti tene ngbi na ya ti gbata ni nga na ambeni aketa akodro so ayeke na mbage ti mbanga ti be afrika
25: de l'ouest de la Centrafrique.
24: Nambage chemelion bai kwa wa mungo wango na yando ti bien le kir na ndo ti tene so atene ki azana sese ti tene amumo boko na kusala ti leta alingbi gonduru na amelenge ti kodro ti mumu abako na ala
26: ala yinga tene aye mingi gouvernement sara siriri akiga ala ba même que y organiser élection et na lekti kwa so ki sara so lani so e ki sara ni na président ti président ti délégation spéciale mais na ngwe so ki da so na pa kota beaucoup sur ce gouvernement sara si atene sese Voilà, partie décentralisation la déconcentration à l'imbici à la société voter à la société à la zile tia l'anzoni n'andoni tiba à gogo tu koani si tu tiens au tia zoni tu tiens donc
2: beberati so à que l'icodro tiba kodro ou c'est à inga nangoso à que kodeso à mulege ti tene à ga na konomi ou à la mango ti kodro tiba kodro ou c'est ti tene yekoi atambla zoni ou même changement beberati tente d'afon non de keluka
16: et qui regina batati bongi martial warango nyamati bagara na ndembe so na leti garasi ya kingangu
19: sanguti idaluti ndiko so tambla na tiamina garasi ko ti afrika
3: Na yacha gara, nana ndususe ke kaanya masoda, kwa angwa ya machiba gara so ya kengangu, ata blosha ke kaanya masoda ya kegisenge, bale, chiwa angwa ya maswa sarasi, aketando susi anya maswa ya kedagba, chazo ya kebumi nando chazo susi ya ke kaanya maniso, pande, chigara chibwera na chiba vaka osho, petula swa gachi voyama, ayke demanani.
4: Kwa jomemi ya machi 2005-3000, monamne ngete, ayate jiska lakwi, me poule, momome, voyamachi 3000-4000, mosinanga dambanya manakwa ginya machi 2000, amne ngete kobe yacha la isipepe.
3: Agachi combattant na chiba vakamiombe aini kwa egilege yako Mariette mama chesewa agachi voyama fangoni so fa nalo agubechulo pepe
5: diga voyama meyama si 2000 fasoma fa na ti tawasa gi 8 mois so inga yeso passe na kodo ti so pe ta continuer ton so ipete ama pe itenga gi kubeka
3: si tongana azuso ke tenya ma ke kasa a wakango yamani selele so ke okocha na so ke kaya mana gachi pe ka 12 a ke fa ma le souci ale ke wara
6: parfois mbelo no gembe ko jusqu'a gbangu bokangolo na boka si voyama mais dépense de nokwa ngangu aturu na lege kwa la zai mal à l'aise de bagarre a seri gazu isiki da perte na perte lengba du jeune
3: na da whatsapp ba leni so Laurent Hippolyte Saragba so ke wa kwa suti si na boka lo de kongo na bage cha kuta zo chikoto chimu maboko na ala
7: ko zo yini ai ke ga kitikete pense ite na kunji même na ngo solani si bira mana to ko ronger du bagarre na ke tonga sopa ite ne tene mingi na ndoti tene gouvernement ba lege ti gipi ko cha éleveur so on ayon ton la gilege sa kirna la na kogi peut-être korotia ke signade kwaleni
3: na mangola sweke kaya machibagara sitongana akaina akpale so pepe fadete ngoya machibagara alindi chitene akaina batachi bongi na dawata kwaleni so adiwa lege pepe chiwa rabibe chala sweke bano andochindo kwa chibinde sweke bano andote nchi batango anyama
16: Tango tikodro wande na mbege ti Mali aturugu tikodro nisi azianga timbini ngango bira ti tena tumba aturugu pale so alina ya ti gbata ti Kidal.
19: Nila na biti bikwa otanga na bikwa ususu aturugu tikodro ti Mali apika nenele ti ngombe tonga su na mbege ti Kidal so siya kemini gbata soke na mbege ti mbanga ti Mali so mbile na titi ngombe so on abazange le tumba ti toa reg so siya kena ti azawad ngana la soke ya fomba ti alidia di stintim aki na mbege nika si ala kisa asana na mbege ka.
16: Zangi Martial Bungongo Terre Tilango Tani Soke Ban Dali Tigango Walombe Tili Tibongi Sangwati Tambana Londo Ti Martin Goku.
19: Nilangbonga Tati Pekotibe Comité Subimbo Basketball Club Akewaran de Terrain AV6 BB Kanabeki Nambunga Okuchila Kutongasu Gospel Youth Akewaran de Terrain Atondema Kikereke Namunga Otati Pekotibe Comité Esmanzanga Kewa Terna I Trezor Kanabeki Dimwa Kizan Dewana Popoti Restaurant Ganazaras Club.
16: Kanda Kanandembo Timamboko Langbungongo Terre Tifani Otani Tigango Walombe ti ligi ti gbata ti bongini sia ke ziande yanga ni gilasu
19: a ke zianga ni na ndimbo na popo ti Black Star nga na zara sklo na munga otana ndambo ke na handball lakwe Academy Handball Centrafrique a ke goti tene aza Academy ti lo kekere ke na mbege ti damara ke ti zanzara ti kakapa ti ngia ti awangoso na be ti amoseka so ayeke na mbege nika e matiri gabato so ayeke conseil technique ti Academy Handball Centrafrique na singa ti Teunes Punika
8: Académie ti angwa so la baso a bagigi depuis 2003 la bagigi et donc ikenani na tabacha province I birao ikenani na gribizi ikena waka na mbumu na kimo itene comme il parcourant domingue mais umbela poko soa ki nduru na igi mais pourquoi ikenani ka pe mangatini et voilà il bouti était bon il faudrait que na samedi soit gaso igwe iza Académie Handball Centrafrique na yati ombela poko précisément na damar comme akenduru a expert sa ko mu académie ti bongi geso chaque samedi ala gwena ombela poko présentement na damara ala ke formé à molenge et puis la tenega ma ke formé à passant d'ici quelques mois ou bien la tingwoko et que va passant ça donc ala petit ça de ce mois là et puis à la soka sur la que fan de na molenge ni ti tenait aussi académie handball ti ombela poko à bagigi et puis à tourner normalement
18: Bungambamba pezini bala kondono yo otaki akuta sangona ngati kodro singila mingi na la kosamani.
16: Singila mingi na la martial so itonga ndani na biko akombi iundinga tonga so na legniso zafa ke bateki ki akoti tingi terrain ala na chamina lango so ega ngana tarsis i utera wa FAD ki magneti.
0: Ala iki gibecha la nanduti mbeni sangu, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
9: Ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafono nondeke luka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili.
0: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda tere Facebook, Radio Ndeke Luka, tire Fondation Hirondelle.
9: Ala zia a anda la pepe, ikwe ako, itiri bira na teneti asyona sango.
0: Stop Atene, mbeni pia lo sidafono Ndeke Luka, mamboko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.
10: Radio Ndeke Luka. Gene ti dafono Ndeke Luka.
16: Sofa di fanala na yacha sango gine na kirita Adeline Fekire solo ekinando ti bumbi sosi ake Observatoire National ti parité sinapika ngo patarati na andi avila bisayo le unda na kota ozoti kodro ti tene ala kwe gereti njaso azana sesi ti tene amu akoli na wali alingbi na yanga ti njaso si amu ni ti tsara na kusala na be Afrika.
11: Rita Adeline Fekere ibarala.
12: Ibarala mini.
11: Njia so abate nchi parite so azana sisi lani nangusa kuse parako na omene so. Aunda chene amungo cha wali balota andoni oku toka na mungo limangu wako na chando kwa wala na chi mungo azo na kusala wala na mungo azo na lege cha iswa irni mbela. Ngu na pekoni bibecha nando chi njia so ayikitone.
12: Tonambiki ikete na pekoni njia so abagigi na 2016, novembre 2016. Metonabagigi na sura balako chi njiani atene azana. Observatoire national na sese tite na observatoire a banzoni tambula tindiaso e tonganaza observatoire na sese a kenzoni tite ne a londo na 2016 ni bitite na silason 2026 tonanjana gatiling ngu balako a kenzoni tite ne iza 35% ni so atena mozo balota na popota zo ngbangbo ko zo isi fadesu na baluku baluku so atene tonamwa ko ni ndo tukwa ngbangbo alimbe mwala baluku amwa walinga baluku me mawanya ke so ici na 2016 nya mais adinga 35% ni so atena mozo baluku so ade ibaniape si fadeso igachi tenan de tenji 50-50 ni gitenan de chiso lawa vraiment a quoi que mingi chi sarangoni mbibati mimbi tenen ndiani ade akotazo chi kodrotie azana se se gereni mais ade ala muni chi sarana kusala pepe
11: ibanga so ambeni a konde so ndo kwa chi UNICEF a fatene ama sikawali tongana si mozana adam na kombechina akoli oko chi mingi ni ala kesi chalape na marachango botonga so 50-50 so alingwisene abande gigila
12: na marango boni tonso 50-50 na kabagigi iyo ape ake kota kwa ita chimbi chi sarangoni jitene isi na 35% isi nga na 50% ke kota kwa nganga chine tondoso si mwafatene nindo so aike tatene amu ingechi ichi wali ya kakuna ekol tongo bala londo na primer ngbichi si na CM2 ala emingi metona londo ngbichi si na college si na 3e ala kikiri kiringo na piko si anko chi si na university ala kikiri menye la ilingbichi sara yeso ilingbichi sara ekechi tene isara tene mingi nala itombe la mingi nala ifaso plasti wali ayake na yachi kodro metonga nala gwa ekol nyape fadezo ala egachi mu plasti wali ni na yachi kodro zo akiki ala altene atene ala inga mbechi ape no awali ya inga mbechi mingi na yachi ekol so ikibaso amu nyenge wali ya inga mbechi meyeso ayakanga lege na ala ayake ye tonazunia lingwi aji puberte awe logu wa osumo ebaso lumungu awe mbeto agbulu awe lupo ekol nyao chifana ala so kodro chi abezo ala tongaso tonala guna ekol ni ala sinandani si ala wara kusala nso kodro onda dite ala sa soa metona yu wara wali nia pe fadi ki sara ande anitone ake ngangu kete
11: ambina kwa inye keti so ambina baba amacha mo lingia fatene amuya nga chene madango becha masika wale ke gisengi sengi yako ake unda la so hai mingi mingi chufuta ginza na zingwa nga chida madango bechi akwe leso kwe so yela sa si la so alimbi chene akwe mbela so amu chamo lingia wali sengi sengi so apizo
12: gongo adama nga mbeche cha wali sengi sengi so biachi kodro amundia atene alingbi ama sekawali aguna ekol afuta yo kwape metonga na yeso si aparent chama ngia ke gwe na ndoti terence a responsable ya kunda la ngenza ai kenzo nje tena baba na mama kanga yanga dape ngbanga chie ngbanga chiso njia abagigia etongana yene a passé ka tongaso akenzoni ala gwe na a responsable so si asara ango boni tongaso so na devant india ndia sara kusala dilo ambeni zoko aike na ndoti ndia pe metongana dutichi assurance akelege ntite na paye assurance na ndoti amolenge so la gona ekol assurance akedite na amu en compte akwale so ko wara molenge na legeti datilo jusqu'à ti si na ndoti ekol na kiringo tilo nga na gango na ekol ni metongana aba bati molenge a basi a responsable a que imposé na langenza tite na paye a onkwe a la gwe na teni na devant india sinzi a lingbi ti sa kusala tilo
11: mingi chazo abatene ade wali Afrika aleke teratu la pe ti na ti poroso. Beni tapandeni na ti kapa ti dengo kapa. So ondo si on, na mango atondo ti kozo kapa ti dengo kapa ti gawa toko ti alizo, gi awali miyombisi awa pasaji tene agwe na daba dalizo. Balingomba ya peso itene 84 kezo, na marati ango botonga so, afatene awali ye bian sa poroso.
12: Biani awali yake da ti sara poroso me ala yake mingi ape e akpale yake da so eka na lege na awali atene poroso akegi tene cha koli me poroso atene cha awali ape asara si amena awali yake decourager même so le nangangu ti tela sa kusala ni me ala e decourager parce que azo atene mogotu mo kati sara ni anda ala yake nangangu kwa ti sara ti munda ratala ti tene kodro ti ya mai atene so yake tene so apese na ndoti a centrafricain mingi asara si awali ape akira ampeko me ina observatoire ikiunda ti encourage awali mingi ti tena tena politika egingbanga ti akoli pepe parce que tongana wali ama gochmo na ti tena ti kodro atene so kwe aba amba ti mo awali moko muni ti gonania si fade akota zo ti kodro ke kiri tene na maingo ti duti ti awali na maingo ti kodro nga tene ti mbeni mato atene tongana mo faye na wali oko mo faye na gba ti awali nga so ke a stereotype genre la ayeke nzoni ikanga lege na ni
11: ti zani de akapati vungango sangusu ala ki satonga na ndi tene awali awa pasa mingi tene ala gwina chako tandukwa
12: biba resultat ye election ni so mawa sambia akeeti mawa bana yachi siège assemblée nationale so akengbangbo ko na balosho na ndoni osho me awali actuel so so ala wara so ala ki bala kwa so na résultat provisoire so ayena di so awali usela asobenda na ndocha miombe so lani si conseil constitutionnel a déclaré à la élu awe so use la moba a di ko ala na yachi lango so an ala wara si ala gabalako bon atangani so angma andoli terrain so eske ki wara la ande asi balouse bi ponse ape ala ke si ande balouse ape senge ape parce que na ndochi terrain awali a subira pale mingi a zongao akasa azwa kegochi zonga ala so tena violence so awali awara mingi ya ndoti terrain mbeni pale ninga so si awali ago mingi ya pe ake pale ti mosoronga awali ena mosoro mingi ya pe na kodro ti ala basu puisque awali a okupe akota poste ape akoli ni mingi ala ke okupe akota poste ti eta ala ke gayenge nzakono asara si ala leke tera ti anzoni ti gwa ndoti terrain me koma awali agayenge kota poste ape ala tena ngenza mingi ape kete ngenza lilo so lokana ye ambeni ake gibe ti ala katombi mbumbi gotuku na ti election kao mbiki ti wara mbeni na ndoa e mbeni yeni osi ake iawali ala inga ke population ti kodro ti iawali la e mingi ya me iawali nga yei suteni e mba ti yape
11: na asha lango so mbeni fiingu rugu yake bandi gigi tonga so ala kuye na mbege chako to osi kodro ndani cha wali
12: eso iki ku na mbege chako tazo ti kodro aegi respect njana wa bitene na mikro chala ti profite ti tene mikiri merci na gbya ti kodro so la na la lo tene lo ke muma boko na awali ti tene amai na ya ti discours ti investiture lo lo tene lo ke za le ti lo kwe na ndo ti mungu awali na ndo ti kwa ni la bisaka mbe ti na lo lani avant investiture ti tene mbi dabe ti lo na ndo ti ndia so si aba gigi awe na ya ti fini gouvernement so ake ga ayeke nzoni gbia ti kodro asara so ti tene ungo ti awali aga mingi na ya ti gouvernement aussi lo bilan ti lo na ya ti adépartement ministériel nga ti tene aministre so ake za ande ala na sese ala tenir compte ti tene amu awali nga balota na oku na popo ti azongbangbo oko na ya ti anomination so kuake sara tongana lo sara na ye ande tongaso na ya ti 7ème république so mbi pense anda lo ye ti tene lo mu awali na ndo ti maingo ti kodro ti ye ngbanga ti ye tongana awali ayeke mingi na ndo ti akusala kodro nga kuake mai apartenaire nga kue ayeke tourner laye ti ala na ndö ti kodro ni mu maboko si kodro ti ye alingbi ti mai
11: yapakara rita adin fekere i dabe ti azo so ala yeke wabango ndo andö kamba ti kusala ti ndoko aswa irni observatoire national de la parité dafon de keluka amusingila so ala identifika paternaï
12: milami ki na singila
16: singila na la kweso akigineti larita adline fikiri so le kinando ti bumbi so si aki observatoire national de la parité le kin natene na singati andia villa bisayo Le caractère tiré de Yamba Marcel Sembeti Singandali Tindro Kwasinga Tikonomi Marina Risen Kangala Chiri Edouard.
1: Dans le jardin de ton cœur, me plante la rose.

egondara nando sokora kita kusalangwa chigwina chanda pechira sango nando ndekeluka asango tisinda nduzu kibile nambigeti batati sibit nanda preso nambigeti sibit ka gereti ndowani aiki balusi nando ni osho simbinda kina leti nduzu like su munza pake gyanga tala nanda preso ngangu mingi pepe kanda kana peko be kombite leti nduzu naki vuko gereti ndowani aima nduzu na balota nando ni yako munza pake tarati bele nala kana peko be kombite na sibit ekirigi na batati bongi nanda preso na batati bongi niso gereti ndowani kwe eki balusi nando ni osho mbinda kina leti nduzu nga asina mbini kwe like su ginguza pasi aki gyanga tazo na batati bongi nanda preso apena peko tibe kombite aki gereti ndowani aki mana nduzu na balota nando ni use mbinda ngwala kwa leti nduzu sti like su nando su kwa leita sala aki mai nzoni kusala nana na yate su kwe ale kisa ndenge na ndenge timai kodro tibe Afrika.

0: Baba mama ti bi Afrika tongana la su iritia molenge tia landali ti ambeti tingu na yati aba vakachala tene su abala
1: ababa na amama angwati sara kusala na ndoti mbeti so amulege na amolenge tia la tiwa rambeti tingu tongana afamini molenge na pekoti lango ngbangba ko na ndoni bale miombe dia amulege na ndoti fangongbanga ti sara meni mbeti jumo su petit ti mulege ti sigi na mbeti tingu ti molenge tia la
0: gere tia kusala ni ayeki tongasu awa kusala Salati ii ayiki su iringa ayiki bayatia mbeti tiala na pekoni ala tukwani na dafangong manga. Awa fangong manga amu mbeti su amulegi ti wara mbeti tingu na pekoni amulenge tiala alimbi ti wara mbeti tingu.
1: Kapati kusala so alimbi ti mu bati nze ti sinanze omene. Kusala so ake senge awa kusala ti ii ake mu maboko na ala. Ala mana bena pialo so titene amulege na amulenge tiala ti wara mbeti tingu.
0: So ayiki tongo mbela tindu kwa vinyo bia so abateni ti ya ti kodro na mungu maboko ti sivipol nga nagba kodro ti putu.

va gumbaya na penzeni baloku na ndumi basambala na ndu dafono na ndekeluka igawa tiso kavira tena kindal tika pati kwa singa vula parole tena na ngati amola ngeti kodro espila so tena tindo ingotera mungo maboko na tia siwa ambato ntikuzo haina kitonga na ye kikuwa pikanga singa tala ande babala kona ndu ni ande tanga ni uzi na ndu rasango.

0: vraiment con. Faut pas effacer. Nous s'amuser.
1: Merci beaucoup, José. Il est 14h33 minutes sur Radio Nekeloka. Retrouvons Emmanuel Samboulifis et son invité Xavier Mbimbili pour l'émission ici, la Centrafrique. Aujourd'hui, cette émission s'intéresse à la grande fête organisée à la fin de l'initiation chez les Souma. Dans son atinga, sur le tondan, na la tenti, ya fango ganja, fango ligi na mungi, na la timarati Souma, ke ma kwasinga nandoni.
2: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
3: j'ai été élu à double reprise.
4: Dès notre accession à l'indépendance,
5: Wakanda a mené une lutte.
6: Ici, la Centrafrique.
7: Dosso, Bay Africa.
8: Ibarazu kose kema dafonono ndeke luka yeke na tanga tikapa tikwa singa mba itibe Afrika ti yingasula si yeke luchande mingi na nduti matanga so aike bagigi tungana a molenge so alikandu ti faganza ala yeke sigi.
6: Ici, la Centrafrique.
7: Dosso, Bay Africa.
8: Yeke sara kwa singani, lakwe na kutara Xavier Mbimbili, sweke gindatia ye na sindagiti bongi. Xavier Mbimbili, ibarala.
9: Ibarala mingi Emmanuel Samboulifis, mibaranga wa mango, tafono ndeke luka.
8: Ala lingwe tite na wa mango ye, mbanga tine situngana, aki ganza, wala mulinge koli suma, swa lilani tifa ganza, tungana la yike sigi, meni kuta matanga ayike bagigi, me ayike mbangatinye.
9: Mbi muna la singila. Singila mbangati so, matanga ni so, ake bagigi na pokoti formation. Ti aki ganza so, asala si mokeba ya ti kodro aga yebili imbili. Yebili imbili mbangatinye mbangati so, mba amolenge ti sewa tonga so, ti sewa tonga so, ti sewa tonga so, wapi sewa baloko baluse, si molenge tiala ke fadi na tere tiala pepe. E nje use, nje uta, wabate ne logo nambeni yongoro tambula. E baba na mama ake duchi na gingobe, si ala ke wunda tere tiala, e yini ka na eti kandunika ake tambula tongona nye. Eske loke teyejoni, eske loke naseni, eske loku yawe ake ayesu kwe, asara si tongana lango ni aganduruwa we, paske azoni a inga lango susi azoni ake kiri nani kefarala. E tongana molenge timo a onze oko, onze use, onze uta, mba ake kutangia na yati siwani, e nila moke ba, na yati siwa oko oko, siwa oko oko, susi molenge ni agutifa ganza, ake sarangangu kwe, ti lekere, gango ti a kiganza su, ala ke tokobe, ala ke leke samba, bangatiso ake afinyazu, si ake ga na yati kodro, si ngia asibeti asiwani, bandati kuta matanga su, a siwa mbegi na mbegi ake leke, na yati kodro sula. Ake ngagi na ngo iti kuta matanga su, si loso ake fadi na gunda ti fango ganza su, ake gande ti fa tonga na nye, si ayeli atambula na a babani, mingi ni ake a apare, si ake fa pokoni na a si watiala, mangati su, ake apare, si abandona nduti amolenge ni su, agufade na yate akandusu.
8: Ngana mbege Xavier Mbimbili, iba isara teneti amarasu, ake asuma mingi, mwini na yingaswa onsi, si na yingaswa yekida, me nyela awa mango mba iti be Afrika alimbi ti tena bata na ndo ti fango ganza ti molenge koli sumanye.
9: Mbi muna la singila. Biani yeso awa mango dafono ndeke luka alimbi ti bata na ndo ti fango ganza ti a molenge koli suma ti nanga bugila ake su. Aye mingi ake fade na yati akansu. Ati akwa singa su alondo ti ongoni mbi faatene mingi. Fani kwe pepe mbanga ti ngoi ake da pepe. Na tapande moba na yati kansu. Ala ke manda. Yanga. Ambena yanga su ala ke tene tonga. Ala kiri na kodrowe. Ala tene ni azu so na kodro la oko so ali na tikan na pe akemani pepe akefangana la tongona yesi akepika a linga ateneso na ati linga akefani na la kwe na tanti formation ni et donc ake ayeso kwe asara si na tanso ala ke na formation amolengeni ake batani ala ke batani njoni me tikiri nandoti unda tiala biani ake mbeni kode sosi asuma akenani tiba tongona yesi ala fa ambera njoni kode na a molenge koli ti mbege tiala ka ake nga yesu aedne yesu aedne nga ti francais atene affermissement ti ngobo wala kode ti culture ti suma nandoti a molenge koli ti mbege nika nangoi sosi ake fa a ganza so ake nga ngoi titene molenge koli ni a inga biani ke ni gambe ni zonde lo ke encore molenge kekete molenge ti tutu munga kekete molenge mo pika lo na zaza kete tongosu yoro yanga na tutu lo pika geru lo kumaye tutu metonga na zembe awara moko yawe moba na zaza so mo waranika na tanti formation biani asara ke biani mo kwingba e mbedi so mbisi tanga na ndoni ake a façon sosi ala ke tene tene kozo tisene ala lika ala ke amolenge tenengo tene tiala sarango tiala ake tongona molenge metongona ala sigi na ti kansowe ala ga akutazowe ala ga kutazowe e teneso ala doati tene dasi ala guli tiala na ni njoni si ala tentene e na yati ateneso ala ke gati tene ala ke dabe tiala na asuma tene na ayesu kwe afanala si ala bien kode ti tenengo tene tiala e tongana ambeni atene so si ake tene na ya ti aliga so kozo ala mani ape maintenant ke ala lini ya ti kan ala sigi awe ala ke mani tongana ayeke na ya ti kodro hinga ape ala ke na yaka hinga ape ala ke ginyama si ala ma toto ti linga ala ke ma atene so linga ake tene wala ake kuâ ti zo wala ake mbeni ye asi na kodro si ake pika ni ake fani na ala ala ke ma ya ti tene ni e ake nga ngombo titene ala do ngbena akode so si ala yeke na ni si ala mu fa so afini akode so si alondo ti fango ni na ala na ya ti kan tongaso e ake nga ngoi titene ala zi ye so amunzu atene ati mingi ti mo so mo ne mingi e, atene tënë mo e ti sara ye ni hiru ape so mo ngba ka nze use nze ota mo ga mbeni zo nde donc anengo ni so mo doit ti zi ni mo bi yongoro e akode ti pikango ala na azembe so awara ala ayeke lege ti afa azi na ala lege titene ala kpengba e le fait déjà que afa devant ti ala awe ayeke mbeni ngobo so si ayeke lekere ala gbanga ti so ala ga koli awe e na ti londo na ngu baloko tigo na ngu baloko na oku na omene na mbarambara tigo ani ala ga koli awe tongaso lege ape ti zi na ala titene ala mu koli e na lingo na ya ti kan ti form

0: Bonsoir ki eretingo mina air polyvalente si yamba Idrissi Aya lo le gawa Idrissi Barala
1: Martino de Barala Ibara ita kusa ndi musale kete na makwa singa susi le kera ke la suna be Africa
0: tibi ko kusa du jande tonai
1: ima sango na ligoti sa pina la risana ilu to na muzi Armando ya ngindia ga kuma ikuta sango na pikoni igwanda na bigeti mbaiki tene wa gosinga tina tibatanika na bigeti mbaiki si kina batati bongi ina bigeti onfafa
0: tena minga da pekale kete au sigwe
1: a marché.

0: na ndonigi na yachi kwa singa su.
1: Radio Ndekeluka, le vrai ou le faux de la cellule Stop Atene. Tatene wala vene ti kundu ti gingonda ti asango.
2: Dorian itondani na ashoni sangoti ningaso.
0: Nila c'est vrai et que meni limoti wapika mozoko uzagensi akambini mingi na ndochi agbana sango so afaba tenene sa meni souci a ogbongo lichazo si agana gingo benga na undango ndo mingi na ndochi agbana sango.
2: Sango so vungani asara si agana gbati gingo be na awa be Afrika si amena zonga usi azenga tala gbani na yanti tene ala sara tene.
0: Chinga tene mbrimbri na ndochi ahi souci a passé à l'argi arstit alayam awari na ndochi miza sonda pikan patara Alstit Ibarala.
3: Ibarala Dorian Ibara wa be Afrika kwa.
0: Beni limoti wa pikan mozoko uzagen si a onanchi bana terrain na azo ya ki sala tena ndoni mingi inde nae na la poso lango usetin zeti bila uso ekida. Na ndochi limoni iba wa pikan mozoko so na meni ko ni muzuso abatene ala ki su yanga ti terrain. Aristide Sangoso ay ki tatene wala ki vene.
3: Dorian alimbi inga so limoso ay ki tatene pepe ay ki limoso ay ki intelligence artificielle la si asarani atasu na bangoni ilimbiti baso akpata limo.
0: Ka amarachi limo tonso alinu na ndambombo si aga.
3: Limo so kojo so si avunga na ndoti kbanda sango ayikimbini kbanda sango so irini ayikize maske 236. Nambiti so na ndoti limo so atene so ambina ye agetambula njoni pepe na kubuti limbiti franzi na kbatati bongi so si ayikimu visa nazo. So abomo tenebini so si lukisa kusalaka so si luna wapika ngomo zoko ozagen agbilingo wala si asara titene agbazi kamingo visa nambini awapika ngomo zoko chibi Afrika.
0: Aristi tifaso ayikimini sangoso on iyo si ala so ekina do chik bana terrain a sa atena ndoni mingi
3: ekini la do kyangina ya chilango okotonga so sangoso bachazo ayini bachazo atente ndoni kasi bachazo tongaso akambini ekini sangoso si abagigi na pekwa chimini mango terrain pepe na popoti awa pika mo mozoko tibi Afrika na ndoni tene chi wango visa na chimini tambula ju kusala ji pika mo mozoko na si ti franzi na mango mno so kando likmanda sango ala faso aki wa pika mo mozoko uzagela lo kina ngonda chi gbanjingo visa na wa pika mo mozoko na ambassade France et Titene à la Sigi à la Gona France dans les types Pikango Mozokoso.
0: Aristide tongana ici ilimbitinga so alimoso ya kitambla ndo shikbana tere ya kitalimo wale ya kivene
3: sili stop atene agotaji tena saa kusala mna gbaku ruso si irini ya ki hive detect nga na iya aonot nga sina warangwayi afaso agbache mingi afaso si limoso ya ki intelligence artificielle la si asarani
0: yeye mbrimri si afatene alimoso ya ki intelligence artificielle si asarani
3: limoso ya kitambla mingi na ndo shikbana tere ilimbiti baso leta zoni azazango nga si aini kwe agogina taligini ya kimini limoso si abamo tene age intelligence artificielle si age sarani nango bodi sango kosala chilo ngana bagili mbiti bambine so si a signature limoso so si a limiti faneso limoso age intelligence artificielle si a sarani
0: Aristide na legeti gingonda kachi limoso ala wa legeti wa ata limoni
3: tatene Dorian iwara ta limoni age a limoso si wapika mo mozoko uzagela si lovunga na ndikima da tere mbini na lango bala kwa na uta chinje chimbango so si a on age na pikoti mini chingo tere di federation stravikien ti rugby na mini chef d'entreprise so si age na timini kapati pialo ti mambo kwa mamboko.
0: Aristide faso animoso a onanoshi bana terrain a bien yani.
3: Nandoti kojo limoni tsusi wapika ngo mozoko ozagen avunga nandoti page Facebook tulo lingu ti bana mboko lo ti wali a kimini montre la sakida. Nana mboko lo ti koli a kimini bracelet wale ti mamboko tsusi a kina kautio. Andaka limoso sakitambula mingi nandoti bana terrain bracelet tsusi a kina mboko lo ti koli a bien a gamini bracelet tsusi a kina chaîne. Ambini ina limbi inga so limoso si a kitambula nandoti bana terrain pekoni ilimbi ti bayi tsusi a kina pekoni jona pe si pekoni atarati tene avoko ake iso si akinde mingi na kojo limoni so si ozagen azana ndoji pajilo so si ilimbiti balo nga si a iso kwa si akina pekoni chungunji nani na ndoji kojo limoso ilimbiti bambini kafetier wala iti tongo na kafe so si akina ndoji mbini table na ndoji kojo limoni so si ozagen avunga ni mbine ina njajimbango yeso si kafetier so akina ndoni njoroko ni aiketi vuru andaka nati limoso si ze maske 236 luvunga ni si azo akangbi na ndoji kbanda tere yeni so aikidape akimini so si agana gingobe
0: Ti faso yesu ibana nuchi limoso ayike ona doshi gbana sango ayike mbeni yesu si abagi gila kwa pepe.
3: Dorian, akimene yesu si akitatene pepe. Aki intelligence artificielle la si akreye limoso di tene agana tumbuka wala gingobe na ti lichazo.
0: Na azusu asara marati yetonga so mzia alimbi tipika katechala.
3: Azusu asara marati yetonga so nja alimbi tipika katechala. Na be Afrika mbeni jazo si agodati tene asoron lani mbeni nangusa kwe sebele sino usho atene tene nandoti alimoso si azu amuni akibyo anisi akivunga na ndikima da tere.

0: si zozo si asa amare tungaso alimbiti tena gbulu agurulalu na dachi dingong banganga si alimbiti tene a dingbanga na ndo chilo
1: tene si awa mango yi alimbiti batana ndachi pika ngopatarazo
0: alimbile chozo zinga si ala sara angena limozo si aketambula ndo digbanda tere mwanga chiso amna limoni mingi akigashona limozo si asa agenichi tene a trompe gazo alimbi inga so na bi afrika nja akibitene na ndota zozo si akemu alimo si ala kibiani jitene ala vungani nazo
1: singina mingi nala aristine ndachi asa ngokoso si ala mupi koni na i yesu alimbi ala inga keso limosua onanduchi bena teraiso afa wapika ngomozoko uzagien kemeni limososi abion yani alegeti intelligence artificielle yekwa sosi ala banandochi limoso kemeni yesusi abagigila kopepe ekiri dabela so ke asango wala alimoko sosi ke onanduchi agbana sangulasi ke ta limopepe amini alimoni ke azusi amu asarani wala abion yani kiti tene gana gingo be gasi pusu azo chitene asara tene andochi agbana sango
2: lila adorian akenzonchi tene leti azi sitonga na moyo ke warmini sango akenzoni titene moduti ko mogbuli chimo ko joni titene molimbi titene mokamini na mbini zisunga mogi zo asi avunga sango so nga avunga ni ndali chien aketonga so si akemule gina moti tene mok ikambi yati asango so akenzoni na tisioni tene ti asioni sango alimbi titene abuba ginengo chimbeni zupepe me alimbi titene aga na kwale na yati kodro ndali ni e waratere na rokar mali yo so leke wago singa so ke ginda ti asiona sango leke sana itene na ndoti yeso yana tene image genere gatonga na si ilimbi tene iingani si kangali genani
3: imaginere akimbini limosola ko amuni na talatu pepe me ake intelligence artificielle la sara si le kebagigi aketonga na limotizo limoti ambeni a yesu salimisi tambula me loso le kigana legeti intelligence artificielle za kimbini akoti a kudendara so si amunzo asara niti tene amule ginazo si a genere a limotala na legeti ndara so si ala unda na intelligence artificielle ta sigi nani Naso alimoso aike bani bani nando a rezo sosyo. Asara si azo ayinwisi kan lipopoti anzoni limo. Sosi aike muna talato ngana alimoso si intelligence artificielle a genere ni pepe. So ala sara sosi tene ala bien. Wala ala sara si tene azo amupe koti alimo chala si bani tene tinzo ini ngati tene azo ati na pekoti alimoso si ala sara ti gondani wala ti wara azo mingi mingi nando ti a rezo sosyo chala wando ti apa chala. Tika nga legi nani mwosingi zosu si mwa kenandu banda tere si mwa inga imbrumi nandu tenti adbanda sangu wape alingi mwa duti nambini mwa bosei na tene reflex mwa bambini sangu wala mwa bambini limu nandu banda tere mwa unda tere si mwa mwa kenezu wala si aza limu so nandu ti banda tere so aza ni lawa epi akifini limu wala kenbere limu si mbunda akonde mbesu si tene bigunda nzoni kusara so si ndekiluka sara si tene a zile ti awabe Afrika nandu si tene ti a yesu si aketambula ndo banda tere si tene zo ako a buli ti lo lo kandinga yesu si lo wara tongana limu yo pepe parce que ape duti mbeni yesu si a manipule
1: c'est vrai na ya ti sakba ti kambisa ti ye ti laso e yeke gue ti ma chansi na gladi so lo yeke mu na e kambisa ti lo na ndö ti mbeni sioni sango so si azo avunga na lo na lo ma na be na ni i ma lo
4: mbi ye fade ti tene mbi présenté na élection législative so ayeke gue so mais ambeni aita pusu na tere ti mbi atene ambeni atënë so si sara si bedu ya nze pembe za lege ni ala tene na mbi atene mbi so mbi yeke wali minga na nginzi ape minga na ya ti mbeni système ape minga na mbeni organisation ape minga na mbeni soutien politique ape mbi yeke gue ti sara nzoni mbi yeke si na na ndoa e puis asara si mbi ngba mbi za lege ni bedu mbi asui mbi za lege ni mais mbi hinga ke après mbi ga mbi gue ambeni atelier atene tënë na ndö ti désinformation atene tënë aussi na ndö ti awali amotivé ye awali par rapport na liste zébré ake encore adonné na mbi fini tonus certainement à l'horizon 2032 je vais le présenter
2: si tongana ala yeke gi be ti ala na ndö ti mbeni sango so si azo avunga ni wala na ndö ti mbeni limo so si ayeke tambula na ndö ti gbanda tere wala ala yeke na mbeni mbaye titene ala vunga na e wala tapa nde ayeke nzoni titene ala pika singa na e na ndö ti nzoroko ti so si ayeke 74 10 00 10 wala na ndö ti whatsapp ti so si ayeke plus 236 70 08 29 58
1: ayeke ge si kua singa le vrai ou faux ti kundu so ayeke ginda ti asioni asango na dafana na ndeke luka ti yenga so akonda ni e kiri singila na ala kuâ so si aduti fade ndoro si ama i e kiri dabe ala so na ya ti kua singa ti ye ti laso e sara fade tënë mingi na ndö ti limo ti wapika ngomozoko uzagien so ahon mingi na ndö ti agbanda sango alimo so ahon ayeke ata limo pepe ayeke nzoni ala ala ingani nga aye ko susi ale ki banandu ci limoni ayke aye susi abaki gila ko PPM ayke azusi amuni asani na legeti intelligence artificielle ci gana gingo be nga na ci kwasinga so geneti fade ayke roka male yo suli ki akocha wago singa so ayke gindata sango ando cha machine singa ni wa fade mungo maboko ci orange jusqu'à ngombe ikili singila na la kwa ayke kokapa na la gina inga ci pekonda ci meni fini kwa singa.
5: Stop Athénée, la cellule numérique de Radio de Keluka vous donne rendez-vous tous les vendredis à 19h35. Stop Athénée, Tatene wala vene tindo kwa tigbanda sango titafono nonde keluka la kwe na bikwa oku na ngonga mbasambala tibi na penzeni bale ota na oku.

0: Zoni biko kuna la tongala kiwaraine ya chikwe singa entre voisins so useka panite neti engaso inale tonani mbene yebiko ko si sina la ngotila susu la kwe ake akapacha kwa singa na ya chinda prechi da fonono ndeke luka so ake bate neti zoni du titiala nzi ya tiala wabe afrika nando ndinde so aleke da nanga tongana si aleke na ya chakwale so la baso adonja tiala na sisi wala nzundu titiala ya kembeni pepe akwale so tiala kiwana puchala na si na sungu na yati avaka na ndo chikanguye akiki gisi akamisa cha alimbi titene aon na akirango na pekochi ya unda adema mbagi na mbagi swala ikinani alimbi chua hani na liki chipika ngopatara na gina chie swa kia wabungo kukua jurist ngana la swa limbi titene saratene na ndo chi akpalitala mbagi na mbagi la swa ike saratene na ndo chi ala swa iketene a iritene yacha siwa tonga na mbeni siwa akuyawe siyaza akumba si ajiko mbeni zuti tene lola lomwa kumba lomwa yekwe na pekoni eske na mungu wa yesu akbali so sitonga na zusu anwa wazani so mbi chimungani chininga tene zoni gene tiye ya kipakara Martial Grewa luki wa fango grandia na dasinda gi losi na luki pika patara na atiko singani kujuni nala ima abibesu fadikir na bagi tigeneni
1: wada yi ta gida na mo mo e ti usat mo ya ya o be vian le da men jo o be ba na ngambe mo usat o be da ame principal da lo ti ya ya di kota zo mo be di muni usat mo be ba da be sa o be fani wa aba comportement ben je abi ma bien bon ma be za ambo comment te mo ba na nuni usat mo ve ya ndoni baba avant te be cu le be dinzien le be mo mo bo to comportement be ja plus en appel le mo mo pe mabe ji ini la me comportement mabe ji gado mba na so ama mo mabe kaye ni mabe sa gaye ni ba na do abi mama mabe mo to mabe ji ti zo bien mo mabe se bien vision mabe abanda yo abi mo ya de ba lozo be se ton kiki be se ton ama re ton be sa na ye ton zo
0: Paka Martial Grewa ibarala kujoni
2: ibarala mingi wa gosinga
0: fano siya inala na yati kapa kwa singa la susu ala tenechara nye kujoni nando tenecha irite inye le limbi tene inga mbumbri kujoni awesi
2: singi la mingi yesu mbi limbi chite nando chite nesu akichi so a irite ya kiala so na pekoti mbeni zo solo wa akwa akichi tene amumbeni zo na pekoti lo ti bando nando ti a yichi lo so lo zana pekoti lo ndani la si akiso akambe na zo so a igala tene a irite agi mingi na pekoti kwa ila giligi chite na warambinzo so alimbi chite ne abali gichi akunga so ayi suzuni azana pekoti lo
0: faliso kujo unda chia kichiso mingi chamina wabaya Afrika kitene lakwa tene a irite pasif nga na aktif me ingango yani nzo nzo nye akitape sa lingbi tene na gyo na ini aki itente cha irite chiso wala giso pasif na aktif sa tene yelaso
2: singi la mingi na unda chala ni biinga ke asaka kitene chi a irite et héritage à qui transmission tissu et tenekananga ti mundu fond di transmission universelle ti patrimoine na pekoti kwa tizo a mo faso patrimoine ti loni a mo nambeni zo ti tene a bilet lo nandoni algérini na yati patrimoine ni sola si e ki iwa raye so yena tene a actif na passif actif a ki yen na pekoti zo nandoti si si le limbi ti wara kumba ape du ti da ape du ti a auto ambena ye tongaso asu irini actif mais na mbagi nga legi ako le limbi ti sara mbena kiri so peut-être logo na mbagi ti ala so a dati a dati batanga nginza atonga na banque le petit wara mbena a kredika asu kwe u amena akiri so lo mwa ti tiazolo de ti pei na pe ni la irini tene passif amena legi nde ada ambena ape du ti na legi ti akungba so peut-être lo mu amuna lo epuis le pei na pe na ambena agba ti ye so asara si aini kwe agua ga ton akiri na ndö ti lo e comme aga kiri na ndö ti lo a irini passif na tere ni nga lo yeke na akungba ti lo mveni so e irini tene actif et donc ni la si a irini kwe atene patrimoine ti zo oko
0: pakara Martial nye le limbi tene hinga nga na ndö tënë ti ndia nga na kusala ti ala so yeke ahiritier si ala mû aye na poko ti zo so si ayeke da encore ape si aza ni na maboko ti ala
2: na lege ti tongana zo ayeke da ape si na pekoni asewa tara ti buli ti ala ti tene asoro mbeni zo tongana héritier lo doit ti hinga yeke tongana soro lo lo yeke non seulement sara na akungba ti zo ni mais également na akiri so kue zo na azar et donc lo doit ti tene lo pei ni kue na pekoti zo ni et so ok koni la ou seni tongana amuna lo legi maintenant tu ten lo sa kusan lo doati sarani si tongana le ki mingi na ti sewani lo doati sarani ten ne chamba tu lo kwe aye tu lo pe et si ton lo sarani a lingi na nyape amena mba tu la petit goti ten no yene a pape et puis asilo nandoni mingi ni itene lo a ke a tenen lo doati tenen lo sa kusani tongana nzoni babati sewa nzoni babati sewa lo sa tongane lo gika lako chite lo sa rachite ne amu lenge tu lo oko oko awara ata ina gikete me lo kangi na la kete kete aki yeso ako mingi na mbaki chala la chite na la sara ni nda chi entere chala pe me tene chi entere cha tanga cha zo so kwe azala nando azalo nando chala chite ne lo bilet lo ando cha kungwa niso ipi lo bala so
0: mbininga so ike maniso aki tatene bia ni tongana si zo so si alingi chuchinagi ako le pe amina wali kwa kia iritier tongana sa kusani zuna pala bembelecha nzuna ndu familia pe alimbi chitene aziala na ndu chitene chi iritage so yipaza beni zundeta na legia usi
2: legia chiso usi ya ikida donk si tongana mumo si azamo na ndu ni memomu ini kwe tongana yetimo momu ni kwe gitongana yetimo mosara iti betimo na nimba angatimo bamo tene ina chimo aminamba chimo na pete anipeza nton sope mbangatia uweswa kibubaka yati sewa mingi ala pechi gwetiba awa fango mbangati tene ndati soa tonga soso ani yanko rape ifo azilo mbangati ayi tonga so isi tonga na arizoni aike valable wa fango mbanga aike biletlo nandoni kodi la familia biletlo nando cha iso kwa na kodo chigi anja so la biletlo nandoni e tribunal soa ki sarani aike mingi tribunal ti grande instance e a depondo soa zuna ikeda si tonga na zuna ki nabongi soa ki tribunal ti bongi me si tonga na ki nabombari aike nga tribunal ti bombari la aike biletlo nandoni Nayati so kweso mwinga ke nayati bangondo chazo ya kigindendendi et donc si ton bangondo chazo ya nende ayini kwa peti gwe parfo na legi ni kwenzo ni tonga ati swape et si tonga na asi tonga so ala tara dabo ti materi na ati sewa et si mango tera dape ala peti pousse nan devon ti awa fango manga ti ba wa legi wala alimbi ti tene alekre ya ti tene ni ten tene ni aonsi awa fango manga ki munga legi na conseil de famille manga ti même désignation ti héritier aki d'abord conseil de famille so na pekoni awe ate nombo ibungi iba itene na pekoni zusu la lo lingi ti tene lo bilet ti lo nando ti aidi kue e so amuzu ni awe asara procès verba ti conseil de famille si aguna ni ka si juge ahomologue ni mingi ni atonga so me si tongana ala ba ke ye ni alingbi ape ala kiri ako na mbage ti juge bala ni e sara me nzo tonga so me ye ni akpapela e kiri ga na mbage ti ala zo ni so ba lo sara e ton lo sara e ton lo sara e tonga so lo sara kusala ti wanligi ni ape la ye ti tene lo so azilo aza zutonga so na ndo ti tene lo ni so la inga ke lo petit tene lo sara ye ni alingbi na ni et donc aki ye so awa azo ti sewa ni aeke tene ni e wafango mbanga lo yeke ma la oko oko kokue ti hinga si tene ti ani aguna lege ni e faso lo tara ti bilet lo da ti ba nye la alingbi ti sara na lege so si tongana même ndenge so adu lo kue lo lingbi ti wara ye ti peko ti wara ti aparent ti lo wara ti ambeni azo senge me ala seule différence ke si adu lo ngba mlenge lo ngba mineur jusqu'à avant 18 ans mbeni zo nde la yeke géré na lo ni e na ton so lo lingbi ti ga kuta so awe e lo pe ti faso ti géré ni ndenge kue lo lingbi ti ga héritier senge awali kue ayeke héritier me so ayeke ga gi mingi ni na ya ti sewa oko oko parfois ambeni aparent yeke da avant ti tene ala kui ala sara tesamen ti ala ala soro zo ni bia ni ambeni ayeke da so ala sanga ye akua ape e puis ala za tënë ni tongaso don na peko ti ala awe si bungoli faso si apeut ti soro ni apeut ti mu wali comme apeut ti mu koli mbi banga ti mbeni tënë yeke dape
0: ni la ye gue yeke ayeke te hunzi so pakara Martial Griwa na bangondo ti ala tongana wabe afrika so est ce que tene ti ahéritage wala héritier so na kodro si be afrika gi ye na lege so ala fanigi so est ce que ta atambura nzoni wala na bangondo ti ala nga so lakue akpale ayeke gaka gi da mingi tënë ti ation ni be wala na ambeni asewa ni so aye e tene choix ti zo so si ahon si lo za ye ti lo na peko ni
2: akpale ayeke da akpale ayeke da ambeni ayeke tambula me akpale ayeke da mingi banga ti na ya ti bangondo ti mingi ni ayeke ti so zo ni lo tene ni ga héritier awe aye ni kue ayeke ti ni nioko et donc atanga ni adape si tongani yeke na ti sewa so mo ba amolenge ni ayeke gba ni aga ndenge tënë ngbanga ti so mbeni atene agi ni ou encore si lingbi encore si si na ya ti asewa so atene asewa ti apolygame don mo ba ke ambeni atene no ani yeke na ya ti mama so ani yeke na ya ti so bon asara si akpale ayeke da amo ti ape mais kute ini agi ti tene ala gbuli tala ala ba komanso ala limbiti le kerning bangati aye ni so kweso akigaka mingi na teneti kwa na pekoni e pia kisara kanzoni ape ala buli tala aki yeso alimbigiti ansara amu mboko na zoko koti tene lo maika meme na tigigiti lo tiba yeso lepesi sara kekireke tene so mining bigiti tene atene meme na yati kwesi tongana atinando ti monti tene mola mobile ti momola moga iriti ya kinzoni mobayi ni tongana ti mwape me mobani tongana yi mogi singe gestionnaire to anti so atena na peso mogi giti sa ti tene ambati mokwe awani nga kete kete alingbi na ni ti tene ala kwe amai legi ya kotongana mo me si tongana mo sa ndi tonga so aga pali mingi ila kinzoni ti tene ambina zwazile ti ala kuna ngoi so asora la tongana iriti ala kigi juste ti tene ala sarani ndalti ambata la sotu aikina ti sewa
0: singila kwa kara Marcel Grewa tongana la kina bentene tala zana ndochi tene so kwa pe fadi kiri gina la singila sora kwa kapa na ine yati kwa singani entre voisin nando tene ti a iriti si luti nando na la ngoti la so
2: milani kina la singila mingi
0: kota singila nala wa be afrika nando ndende so la keda si ala soro la kwa dafono nande kiluka tene ti maingo na siri nzoni kiringo na pekoti ya unda dima nambagi nambagi aunzi na lango chila sowe kwa singa ontro wazan adu kachimi mbite nala mbala kuna ndoda funu sote nchamina tangachia kapachi kusala lakwe chi waranzoni kiango na peko chi ya unda aswa leke nani chimbi Elvire Kentombe mchimbi terena anambeni yengatene chikapa kwa singa ontro wazan lakwe ndoda funu nandikiluka
3: Le magazine de l'économie Votre magazine chaque samedi à 6h30, 7h30 et 21h. Kwasi ngati ekonomi aike la kwe na la poso, na ngonga omene na ndambo, nga na ngonga

0: yawe akayi sukwe asala si tongana langu ni aganduru awe parce que azoni ayinga langu susi azoni akekirnani ke farala e tongana molenge timo onze oko onze usenze uta moba akekutangia na yati siwani ndila moke ba na yati siwa oko oko siwa oko oko susi molenge ni aguti fa ganza ake sarangangu kwe ti lekere gangoti a kiganza su alake tokobe alake leke samba bangatisu ake afinyazu si akega na yati kodro si ngia asibeti asewani bandati kuta matangasu a siwa mbigi na mbigi akeleke na yati kodro sula akengagi na ngoiti kuta matangasu si loso akefade na gunda ti fango ganzasu ake gande ti fa tongana nye si ayeli atambula na a babani mingi ni ake a apare si ake fa pokoni na a siwa tiala bangatisu ake apare si abando na nduti amolenge nisu agufade na yati akandusu
1: ngala mbeke za vimbimbili iba isara teneti amarasu ake asuma mingi mbeni ina yingaswa onsi sina yingaswa yekida me nyela awa mango mbayi ti be Afrika alingbi ti tene abata na ndö ti fango ganza ti molenge koli suma nye
0: mbi mû na ala singi la mbi ani ye so awa mango dafalano ndeke luka alingbi ti bata na ndö ti fango ganza ti amolenge koli suma ti na nga bongi la ayeke so aye mingi ayeke fade na ya ti akan so na ya ti akuasinga so alondo ti yongo ni mbi fa atënë mingi fa ni kue pepe ngbanga ti ngoi ayeke da pepe na ta pande moba na ya ti kan so ala yeke manda ayanga ambeni ayanga so ala yeke tene tongana ala kiri na kodro awe ala tene ni azo so aga na kodro laa oko so ali na ya ti kan ni ape ayeke ma ni pepe ayeke fangani ala tongana nye si ayeke pika alinga atënë so na ya ti linga ayeke fa ni na ala kue na temps ti formation ni e donc ayeke aye so kue asara si na temps so ala yeke na formation amolenge ni ayeke bata ni ala yeke bata ni nzoni me ti kiri na ndö ti hunda ti ala mbi ani ayeke mbeni kode so si asuma ayeke na ni ti ba tongana nye si ala fa ambeni anzoni kode na amolenge koli ti mbege ti ala ka ayeke nga ye so ayetene ye so airi na nga ti français atene affermissement ti ngobo wala kode ti culture ti suma na ndö ti amolenge koli ti mbege ni ka na ngoi so si ayeke fa aganza so ayeke nga ngoi titene molenge koli ni ahinga mbi ani ke ni ga mbeni zo nde lo yeke encore molenge kekete molenge ti toto monga kekete molenge mo pika lo na zaza kete tongaso yoro yanga na toto lo pika gere lo lokuma ye toto me tongana zembe awara mo koi awe mo ba na azaza so mo wara ni ka na temps ti formation mbi ani asara ke mbi ani mo kpengba e mbeni ye so mbi ti sanga na ndö ni ayeke afason so si ala yeke tene tënë kozo titene ala lika ala yeke amolenge tënëngo tënë ti ala sarango ti ala ayeke tongana molenge me tongana ala sigi na ya ti kan so awe ala ga akuta zo awe ala ga akuta zo awe e tënë so ala doit titene za si ala gbuli ti ala na ni nzoni si ala tene tënë e na ya ti atënë so ala yeke ga titene ala yeke dabe ti ala na asuma tënë na aye so kue afa ni ala si ala gbia kode ti tënëngo tënë ti ala e tongana ambeni atene so si ayeke tene na ya ti alinga so kozo ala ma ni ape maintenant ayeke ala li na ya ti kan ala sigi awe ala yeke ma ni tongana ayeke na ya ti kodro hinga ape ala yeke na yaka hinga ape ala yeke gi nyama si ala ma toto ti linga ala yeke ma atënë so linga ayeke tene wala ayeke kuâ ti zo wala ayeke mbeni ye asi na kodro si ayeke pika ni ayeke fa ni na ala ala yeke ma ya titene ni e ayeke nga ngobo titene ala do ngbena akode so si ala yeke na ni si ala mû fa so afini akode so si alondo ti fango ni na ala na ya ti kan tongaso e ayeke nga ngoi titene ala zi ye so amunzu atene ati mingi te mo so mo ne mingi atene tënë mo ye ti sara ye ni hiwa ape so mo ngba ka

alobaka soki bolingo ye loko ofele eyi mpo moto akoka kosomba yango te boni yo sanza nakomi koluka yo na torche to lopamba mpe fololo na loboko ya mobali ekacaka